Dan at isang nang nerang miya vo billboard mi ngaklo ni number 9 mit. Pinaswa ko siyo yung miking ulak pang mi July mit. Olivia Dean, ingyak tilugo, so easy to fall in love.

tana tau billboard mingak tok pinaswa ko siyo yung mitamatuma niyo yung number three ngunak tau yung Stella Lefty ingak tilugo Boston.